Ano kore Nikin sama to ni sina Ano kore samari ate samari ta ni sa Oro ni ni na to Ane kore so ni ni ni tere Are no sama Are ngon so ni ke ke ska ke to ne sangri ta ne Amo to ano mo ana to ni ka to ni ka to na to ke ni ka to tiki tiki a to ke ni ta ko tiki ta Ane kore ke samara to ni ni ke Ane kore ke sigeni ke ta ko to Ane kore ke to ke sigeni ke ta to ni Ane good song, ane good, ane good, ane good da. Ane good samay ko rin, ane samay ka to. Ane good samay ka rin, ane good samay, ane good samay ka. Ane good samay ano rin, ane aray. Ane ganaw ano ite ay, aray samay rin, aray, aray samay rin ay. Ane ganaw samay rin, aray na aray siri, aray gama samay to, aray siri na tara, aray gama samay to, aray good samay rin. Ane s, amay ka ote, ane good samay ka rin, amay afray, ane forte, ane forte. Un frère abandonné dans la ville, dans la ville, américain, amicano, amicano, amicano, amicano, amarese amareo, amicano, amarese amarita, areata, arete, arese amareto, areza, arigato gosca, amicano, amica, amicato, negris amaria, torre, negris amaria. Merci.